mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni ni ojo keta ninu osu elekefa odun 2026 Pastor Odekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin omo Olorun e dide nle oni to ni ojo anu mi ikan ninu awon ojo ti a ko gbodo fi se awewa ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati ma gbun mi e gbe body yin e ma bo e ja wa si bi pepe e ja dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju okan soso ajanaku eni to mi gbokijikiji mommy ati daddy e dide oh bibeli ni eni to ba rewesi ni ojo iponju agbara onitan ko to nkan labi akoso bo ti wule kori adua meji pere la agba kin to jade ku nu program yi e ma bo ni bi pepe ojo meta kan be ninu ose ti eni ogbodo fi se awewa atun ti kan ojo yen ninu ose ati ninu osu yi alakoko oru e leleyi ni bulletin gbun mi bulletin gbo mi mommy ati daddy ojo meta yen ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isemi lati ya si mimo elekeji oni ojo Wednesday bi eleyi ojo anu oni awa gbagbo aye gbagbo ko ni lojo irubo ojo ti e bo mo fin ojo ti e bo mo da ojo elekeeta oni ojo jimo oloyin eyin ayan fe e ja dide ka mo bo ni bi pepe afe rangeli se laaro yi an eje motan yin adua meta ni olohun ki ko e mo bo ni bi pepe e ja sari gbadua meta ti olohun ki ko akoko ninu adua ti olohun ki ko laye ni adua ope bibeli ni eyin mi oni nigba ti e ba yin mi eyin eniyan mi ma je ki sunkun ile ko jade fun yin je gbogbo bi te ba wa laye mommy ati daddy e dide e ma bo ni bi pepe e ja lo dobale ja lo kunle ka dupe lowo baba mi aisha ku sin to kuku gbe wa debi pelu gbogbo situation anu lo gbe mi ati e debi so nibi ta ba kunle si nibi ta dobale si e kan mo juwo si anu lo gbe mi debi adua meji kan to ku ti olohun ki ko.

0: mo dupe oba to po nipa ati agbara o ma se eyi ka otun eyi ka osi olohun ki ko adu ope mami so oluwa mo dupe fun aye mi mo dupe fun aye awon omo mi mo dupe bi ton ba mi de mo dupe bi ton ba mi lo ogo ni fun o jesu eyin ayan fe e je gbadu elekeji ti olohun ki ko o na ni adua fun idariji ese o se se mo si mo be wahala ti n se wayi ibi ta bara wa ni Nigeria yi ese na nbe ninu e bibeli ni bi awon eniyan mi eyin eniyan olohun eh awon ta n pe oruko mi mo ti an ba le rera won le ba se dobale so gbogbo eyin se si mi e dobale gbogbo eyin omo olohun yin mama mama awa baba baba e je gbogbo wo dobale e kan je akigbe olorun jo darijin wa oni ti won ba rera won sile ti won si toro fun idariji ese oni ma gbo adua won ti won si gbadua ma gbo adua won lati orun ma si dari ese won ji won ma si wo ile won san Nigeria n sai san ntin ja bo so wa ji ni gbe ti won fi n ko wa lomo ti won fi n ko wa lawon eyan lo re eyi ka otun eyi ka o se ni baba darijin wa nitori iku atajinde re sanu fun wa olohun gba wa a le damu a le da se mo ati si o dari ese wa ji wa so gbogbo eyan omo olohun mo fi adua isawe wa so jade lenu awa mo pe o ija ti wa ki se tara o ni agbara ninu olohun lati ba wa wu awon ibi giga eh gbogbo awon omo olohun la dobale olohun jo ro ti eje re ro ti ku atajinde oluwa dari ese wa ji wa ro ta awon omo wewe ro ta awon alaboyun olohun sanu wa ni Nigeria Jesu oluwa wa e wa dide nle mommy e dide nle daddy adua keta ti olohun ki ko re o o na la adua fun anu e kan nawo kili o to su loni olohun sanu mi olohun kili o to su loni emi awon woli sanu mi ba se n fe nu awe awe wa di meta loni ta n gbe adua to n bo ni church loni ni ago mejo abo mo ti so lana and ni ago merin na ba se se niyan eni ti o ba ni opportunity lati wa taro a pade ni agbara olohun ni osan and agbara adi fun 77 en nawo yen ke baba nitori ku ati ajinde jesu sanu mi olohun olorun ninu ipa atagbara sanu awon omo mi olohun e wa fele ikun olorun jo gbogbo awon omo ti won ji gbe gbogbo eni ti nbe lo wa ji ni gbe olorun sanu wa iwo to ba mo pe adua nikan lo ni to si mo pe ija re o ni bon lada o loko to fi leja sa mo fadua se this is not the moment to complain asiko lati na ka lebu si enikeni ko yi yisu ni won ti mo jiyan gbe oba buku kan be ti an pe le rodu bo se ko peter ati james niyan bibeli ni okoko nawe o mu james iyan jacob o be lori o se iyan la se gbe elekeji o nawo sinu ijo bibeli lo tun mu peter na kini ijo se eyin ijo o won ni won bere si fi itara gbadua mo ra won kan ti an kigbe kan nilo adua a nilo ka gbadua ba won bandit so omo bi to ti lo face won nke yo kan ti mo mo ni pe ogun eyan o ja won olohun o ba ngbo gbogbo aji ni pe gbogbo eni to ku awon eyan wa atawon omo ti won ku awon omo lo nu gbo bi oluwa se nbe ti emi nbe laye oluwa yo ja on lo bi je padua meji pere la fe gba laaro yi eyin ayan fe kini kan da mi loju olohun yo ja emi mimo yo ja angeli wa yo ja mo so nkan kan lana osu kefa on lo ni ka ti angeli sise ko si si nkan meji ti awon angeli wo se ju pe won a lo ja lo ti n ba jade ku nbi nisin awon eyan mi a tun jo pade lori Facebook iwo na try ko wa ja jo pade ka jo gbadua lori Facebook laaro yi ko wa won ti baba mi ologun ajobo le danwo ka jo tun so ba se nso tele adua meji adua ti e number 1 adua fun Nigeria atawon ti an jigbe number 2 ibi lati mo ti ba senu lasan loni on ki gbe ha won ji won gbe won se kini kan ani odide ni se ko ji agbadua wo bi bo se sun to moju tai ibi ti wa la wa re eyin omo olohun a fe ti angeli sise a fe bi olohun oba to po ni pa ti agbara and ninu osu kefa tango osu kefa lawai ninu we Luke chapter 1 verse 20 26 to 31 ibi lati ribi ti won ti ran angeli si obirin kan ni osu kefa won mo ran angeli nse ni bo ka to se nkan kan e dide gbogbo eyan omo lo nawo e ke baba jo sanu mi gbangeli mi dide ko si eda olohun kan ti o ni angeli ninu hebrew language nigba ta wo nti angeli tumo si a discover pe malaika ni won je angels are messengers malaika tumo si messenger the sent one eni ta ranse angeli malaika ni won je and bo go se nje ti olohun bo se wa yin o le ran won se emi oluwa ni ninu 77 ki n se nkan kan ta se ri fun gbogbo awon omo olohun ti won ni anfani lati wa si 77 atoni lo ni ma ti kede e gbogbo eyin te n bo ninu service isin bo ba dake ago mejo abo ni service o bere gba ti o ba fi di ago bi 11 si 12 isin yo wa le a gba we di ago kan abo loni ni gbogbo eyin ta jo n gba mo n bo
1: hello baba mi emi omo yin latori afife di o de tun jo mo ijo comfort life ministry ni ijaye ni ajala o dupe lowo olohun fore tolohun se ninu aye mi baba mi isegun o sele wi pe mo ni fibroid lati bi odun meso seyin mo ti koko se ri nigba to yo tu wa pada ipade wa je multiple ni last month ke se program lori afefe afefe soro lori awon to ni fibroid te fi so pe awon wo don ni ko ma se elomi won ni won ni ka won ma se ko ma ba ku ke fi ni ka jo kon lo se so temi na wa lara mi ti mo ba po o se pe lati January odun ni kini ti wa worse mi o le charge mi o le se kokon period ni gbigbigbi ni so nigba to wa lo hospital wa ni mo ma se ni ti ya den olohun baba mi lati osu meta this match mo ti san owo ka fe fi operation ba se wa san owo ton bbp se high ni ati aya ma se pe mo ba so pe mi o le wo theater pelu aya pe ni ati bp ah nibo do mo ti ri mi de ni tele baba mi I'm treating me for 2 weeks ko sise mo se ni ki gba ibi ko lo ni keja ni ni afi global ni ki lo se another test nipa ti mo de be baba mi ero po ah baba mi se ko se yin pe o mo se test ni a se test a se gbogbo e ṣùgbọ́n sígá nínú ọlọ́run nígbà tí màá padà dé hospital ògùn tó ní kọ́ fún mi wọ́n fún mi àsìkò yẹn la wá bẹ̀rẹ̀ omi ìjọ mẹ́wàá wọ́n á sọ fún ọlọ́run pé operation yìí I must do it ṣíṣe ni mo gbúdọ̀ ṣe because the disturbing is too much wọ́n á sọ fún ọlọ́run nínú omi mẹ́wẹ̀ẹ̀wá yẹn pé bàbá mi ò omi mẹ́wẹ̀ẹ̀wá yìí yàtọ̀ sí ògùn tó ń fún mi gbogbo ogun ìjayà yẹn àyàṣe kó wọ́n má ṣe pè àti sùn iṣẹ́ òdìṣẹ́ àti jẹun ó dọ̀ràn débi pé ara mi a máa gbọ̀n lódìlódì mo ní omijọ́ mẹ́wàá yìí mo gbọ́dọ̀ rí ìwòsàn bàbá mi bíi pé kíjọ́ mẹ́wàá yẹn ti pé ojoojúmọ́ ni mo gbàdọ̀ kíjọ́ mẹ́wàá pé màtíjọ́ mẹ́wàá pé níjọ́ mọ́lẹ̀ tí mo lọ fún omi wẹ̀ ọ̀sán ni mo tó wẹ̀ mi lè wẹ̀ láàárọ̀ wọ́n á sọ fún ọlọ́run gbogbogun àyà jíjà gbogbogun ìbẹ̀rù fún pálídà don't want to see it in my life again mo dẹ̀ tún bẹ̀bẹ̀ fún àánú lórí mi lórí àwọn ọmọ mẹ́tí ní tàbá fẹ́ ká sọ sínú mi yẹn mo ṣàgbàdúrà mo ṣe gbogbo ẹ̀ this Monday and I have appointment on Thursday ìjọ kejì ọdún mo dẹ̀ sọ fọ́lọ́ pé tí n bá dé hospital lọ́dọ̀ doctor doctor yóò gbọ́dọ̀ rí anything mọ́ no traces bàbá mi nígbà tí mo dé hospital lọ́kàn yẹn tún wó mi ó tún ní kọ́ lọ gbé fódà mi wá yàtọ̀ sí ohun tó rí lórí system what is not you madam ó ṣe gbogbo series of tests wọn ò rí nǹkan kan àyà tó ṣe kúlúkúlú ká máa sọ tẹ́lẹ̀ pé mi gòkè lè dúró mi kì í lè rìn wọn máa máa ṣèkì ní agaga tí máa jàjà tètè jí ronú bọ́ta mi débi pé mi gòkè lè sùn bàbá mi matrices níjẹta kò sáyà gbingbingbin ìfúnpá gbogbo ẹ̀ ti lọlẹ̀ dọ́tọ̀ láti máa bí mi pé is it not you káwọn ní kí lọ ṣe test wọn ní mímì ó tún bèrè pé oògùn wo làwọn fún mi torí wọn ò rí nǹkan kan mọ́ wọ́n tún mú apá mi wọ́n tún yẹ̀wò gbogbo gbígbọ́n gbogbo gbogbo ẹ̀ ló tẹ́sí fún anything wọ́n wá sọ sínú mi pé ẹ̀yìn ẹ̀tí ìdá kọ̀ọ̀kan mi jésù olùgbàlà ló bá mi ṣe nbá sọ fún mi where is God mo tún sọ fún pé fáàmì gan mo tún drive wá hospital because mo tún drive dáadé since January ni mo tún drive bẹ́yìn mi ò lè drive sẹ́ni tí ó kọ̀ tẹ̀lé mi ló máa drive I drive by myself bàbá mi mo dúpẹ́ o ó ṣèrànṣẹ́ nínú ayé mi o even wọ́n ti approve mi bá láti tọ́wọ́sí pé àṣùgbọ́n àrùn tó di operation pé wọn ò rẹ́ ní traces kankan mọ́ bàbá mi mo dúpẹ́ o ìṣèrànṣẹ́ yìí gbé mi o o gbe mi tomo tomo o nima to tun wa gejo leya ni o ni 1 naira lapo mu ko dede 100,000 ge ni baba mi o mi do mo de tun yen o ese kese mo ti so da mewa mi to re ti ba wa wi e le ka ma fi da mewa wa dollar mi number 1 ma fi da mewa mi dollar bo le ma so njo keji tabi ko te pa le njo keji ma to so exactly mo sa le so 10,000 naira da mewa mi baba mi mo dupe mi na mo re o e si le mi ba mo re to ba so jare mi baba ba mo de tun wa ni gbagbo pe my peace operation is very very successful agbaro long baba mi mo ba jogun na ni omi jo mewa yen na o te wa lorun ti bi ba tun ma yo ju baba mi o ye tete ba wa se o ka tun fi mi we o ka tun gba buku si lotun lo si o baba mi se gan ka gba wo so si o
0: mama yen ni bi mi ba tun yo ju imi wule ti e ti yo ju paper meji kan be ti emi oluwa ni kin fun yin won kon kan si lara in ta si ko si nigba te ba de church e mo gbo paper mejeji yen ikan leju sinu omi we yin eyo kan le mu dani nigba te ba mu dani awon ese bibeli to wa nbe iyen le ka sinu omi omi 77 ta fun gbogbo eyan ni ojo Sunday ati anointing oil ta fun gbogbo eyan ni ojo Sunday eyin ayan fe pepe yo mama sa o e wo n to sele si mama yen o o gba iwosan sister yen ni mo ti drive oko nisin lati January ni because of high blood pressure and systematically won mo wa ko gbogbo aya bigbigbi iwo na wo ba ye se nse nisin eyin kan be nbi to je gbogbo se n gbo mi lowo bayi aisan re ni an da ko yen a pade church la ro temi oju pe kemi o gbadua emi ko mu wo yan san pastor ko ni wo yan san Olorun oba ngbo angeli gan ko ni wo yan san Olorun loluwo san gbogbo le ni bo lo wa emi si ti kilo fun yin mo fi da mewa esere bo Olorun ba ti bless ye atete san da mewa atete sore majemu ti e la tete tun ri mi eyin kan ka so mo go yin san jo to ba fe pari yin sore majemu mi to ba dola kin lo de to n fi mireku e dola eyin ayan fe kin to soro nipa ohun ta fi break la ro yi ni agbara eni to laye atorun a nbo ninu service lati iworo de wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen mummy e jajo gba we o gede we we mejo mejo pelu eyin meji meji la fi break eyin te wa ni das pro ele mu ogede meji meji to ogede yin to bi gan so te ba ngbo mi la ro yi mo fi si awewa jajo pade ma tun bo sori facebook ni 6:30 ni nsin ma kan lo 30 or 40 minutes ko to di pa tun pade ninu service eyin omo Olorun baba mi si nse bebe bi tatijo awa la sin bi tatijo eni kan ni woli en lajuwa meji la fe gba be ni eyin wole isan re majemu yin te fe san ti na loni o fe san ti e tabo nida mewa kan to fe san e je fun yin la count number church bibeli lo so be e kan la si mo se be losu oni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu eyin ayan fe o eyin omo Olorun o ni loju anu se iwubo majemu re sori anu san ida mewa e le lu account yi ninu we Psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu fi rugbin wonu majemu account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International ni o gbe jade Access Bank bi yan ba wole lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade First Bank wa ni olufe se ko wa wo nti o sele ninu ipin rawe and e je nfe leyi kun nje je mo pe on angel o si le ranse and mo fe so nipa ise ti awon angel nse ninu we Luke chapter 1 verse 19 ibi lati koko discover pe angels they are messenger eni kan ni be oni se ranse ti mo je ise ni won ise ki won mo je iroyin ayo ni nbe lowo won egbo nti bibeli so ninu we Luke chapter 1 egbo bi gabriel se pe rare ni verse 1 angel ni je be angeli anti n ba soro de be angeli meta pere bibeli salaye fun wa e mo bi ta won kan ti mo ro ko awon angeli je mo da ko o se se ko je pa awon angeli to ti subu angeli meta pere bibeli se to angeli meta pere bibeli se to bi to yi ni won se si da ko re eh enikan ni

0: ko ba nigbagbo ni o eyin te ba nigbagbo ni eyin te n tele program yi eyin te mo pe titi do la olohun se ngbadua awon kan ti de level bi to je pe won ti gbagbo padua igba eyin wo le gbagbo padua si ngbado la iwe la won ti n so we eni baba ko to dale angeli ti o fun mi ni royin ayo si mi awon angeli kan be to je pe royin ayo won gbe ki o le mi ni gabriel ikan ninu awon angeli ta moko eniye o su kefa la wa yo awon angeli omo kakakiri a fe gbo iroyin ayo ko to dale pa awon omo ti an ji gbe diriri o a fe gbo iroyin ayo pe owo re ti an gbese le ti jade a fe gbo iroyin ayo pe won form admission kan yi a fe gbo iroyin ayo ko loyun o a fe gbo iroyin ayo pe letter ase re jade cos yin jade e kegbe baba je n gbo iroyin ayo an tin ba ti kun bi nisin ma sare bo sori facebook e je so pe ago mefa abo si ago meje koja iseju mewa enikan ni kilo de to ba digba ta ba pari awe a pada si normal time wa 6:30 laaro yi fire for fire eyin wo le gbagbo pe titi dola iroyin ayo si wa kini won pe ni iroyin ayo iro idunun ti won so fun o to munu edun anti iroyin ayo ba de emi eyan si soji te ba re ntin ku lo to ba gbo iroyin ayo yo soji lojiji iroyin ayo lo suwa mo wa notice e pe gbogbo bi won ti gbe iroyin ayo nu bible angeli ni won ran ti e na nbo e lo mura mami a jo gbawe ko si sin ta mo fi kigbe oluwa mo fe gbo iroyin ayo olorun mo fe gbo iroyin ayo ise mesan ni awon angeli mo je ise mesan won mo se ninu aye angeli po de bi pe nigbati mo ka bibeli mi lati nu we genesis wonu we ifihan in fact bi eyan na won se po won lo won bo ni e jade yen mo gbogbo eyan omo olorun bo ba se nbo mi gbawe gbe ogede wewe mejo re ati eyin meji meji eyin te wa nilu oba mo ti so le kan angbara adi fun 77 ni but I'm born church la we lati wo rode wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen and se wa so nkan fun angeli le boy ye le awon angeli kan be ti mo boy ye won kale and ni kete ti an ba boy ye won le won da bi eyan angeli angeli mi e je sorry so bayi wi pe ninu we Luke chapter 1 verse 1 to 12 you we Luke chapter 1 verse 1 to 12 ari baba kan ti won pe ni Sakaraya omo odun 84 ni ngba to pe 83 la angeli yo si ninu temple o ni Sakaraya mo banuje iwo na deni ti o loyun iyawo ri o bimo logbo logbo o na lo yo si Elizabeth won lo fun ni royin ayo gbogbo eyan so le fo si waju wa kan be si waju bayi pe baba je n gba royin ayo ko to dale angeli o dekunle Epaphras fun mi ni royin ayo ibe ni koko ninu we Luke chapter 1 verse 26 to 31 si se ni Maria n we lewe ba angeli se yo sinu o ni Maria Maria iwo mo birin ta koju si se lore wa loyun wa bi olugbala olugbala ye yin o gba ye inu e lati gbe o di alabukun fun ninu gbogbo obirin ti nbe ninu aye o gba iroyin ayo ise angeli ni so gbogbo bo se ngbo mi bayi angeli re nbo lati fun o ni iroyin ayo angeli re nbo lati mo mo yo si o and oluwa so be fun oni ka wa ki gbe e bi angeli yin dide ninu iwe Luke chapter 2 e wo chapter 2 verse 10 to 11 ibi la tun ti ri ibi ti angeli to ti dide ti won lo so fun awon oluso agutan ti nso eran won ati bi olugbala o e ma yo e ma lo e ma yo inu yo mo dun ah ki lo de to leke baba angeli ti o fun mi ni iroyin ayo ni bi to ba wa ko yo si mi laarin ojo meje ko to di on the 8th mo fe gba iroyin ayo mo fe gba iroyin ti ngbari mo fe ni testimony olorun dide ninu agbara ran angeli si mi an to won ba nbo ta won angeli yen ba nbo won le mo gbe ye ko mo ba daku eyan ki angeli ko mo daku o si le mo kon won angeli angeli angeli mi e ki gbe angeli mi da mo nbo e won ti ya iso
1: leri mu leri mu leri ko le baba mi oluwa ma sagbara dotun ni ojo Wednesday lafta gbata gbadura tun eni ka sore anu lafta gbata gbo ti radio program dodun mo tun gbo ti 6:30 eni ka sore anu lu to wo pon lowo mi eni ka sore 1000 bo o le ye pe 500 ni mo ni si mind ko mo fe se bo ko ko ye ko so pe se 1000 na